0: kadono abasa ti ablantie
1: ontua radio ka nso de bia ne din da radio so sempanyimfo sesa obi bi wa agro ni mu a
0: wa yesa mie meka se binu ba edu fo wa
1: ai ntase odi empanyimfo se odi wa agro mu a
0: ni din de
1: ai obi bi wa agro mu a odi mpemuda
0: bidebidebi
1: enti ntase wono wono yeko ni nyansa nyansa
0: msaleti
1: wono wa ontua nso de bia ne din da radio so
0: tapwa you know send it kakra Ori fa kwa ba
1: akora mpacho mejo so
0: eh nyamia dum eh ye de ni che Feverland ni so e wo kru aye wo akom ene ahinkru entem ni hia so bisi so abeka ge so around about
1: no
0: ana se ka ge tia MTN office ni mo o so pe ka e ko ahinkru na u besi zen filling station na e ben ahinkru no usi pa sa zen filling station no na chi e bia ye twa nchense no bisa se u hwe pe asori a eye favor na obi abekere wo edina dana eye abet 1 abu abet 1 odivo
1: abrewa mami yo brago
0: eh abrewa tia
1: ai na
0: dance no
1: mami yo brago me mete ne nka che mami yo bra because o timi se wo ko ni omo oye ozo ye mre no omo obekra me se
0: okodi krom
1: omo de ni ko ni ko
0: na se ko pele che kwai
1: ah se se sa no wose me
0: ye ko pele che kwai
1: because odi me se na me won ne baby number
0: na won di ngomo
1: aha na me won ne baby number na won se sa fun no problem bem etiema na me yira ne number
0: okay
1: eti na otime se me ne ne ntem ayi already ti na eye me ya minti sei minim se me ka sei ebia ne mani bi
0: se kwa won so da ho a woti o
1: aha ebrade mani nya sa
0: na ye
1: empa because me ka the last time oba na o se abet so onu na mama abet wine
0: onu a
1: wona mama abet wan e me kura na dance ya ni ya pe mama ne bo mama
0: pepe
1: aya pe mama you know mama o black go
0: pepe
1: ya pe na dance ya
0: no ba wo kodia pe ja dance
1: no ba me won ho no kodia pe ja no
0: dance
1: ya pe sa dance ya ne mama and work and wo mama kai work on my kai o lady ya re mama wa da o ma hwe na bo mama
0: pepe
1: hwe na bo mama na se ye mensa no adwuma
0: ya ye me sisi ye
1: na kodia pe ja na me wa no mo no enia ma na sisi no me kwa hakura saa saa ya double
0: ene esu hatuwa suwa kwa
1: wati asie inti mami yo blagu wa dance ya na oba radio yisu
0: mepama
1: oba radio yisu bedi ya no
0: mepama
1: misirao ene ma uri ya meikasa misura ya na
0: mepama
1: mimi ni msua bepe
0: bepe
1: ene wama merewe ni mehuno
0: me
1: wo so mo de ne ko eye sunya ene ye sunyan eye sunyan go so le mu ho no
0: bi no fre
1: anya go so e be ye memu area mu ho
0: mhm ati sunya ne go so
1: eye e fre sunyan go so ni memu no sa le ni mu no mo de ne ko e ba me nko ho da
0: ho na bro wa fre wo
1: ho no fre eye sunyan emem ne gosso sa baby me sam
0: aha
1: be on the banner me no one me kasapa na anza a che
0: o mutie nga so mun free
1: and monyam nka urade o so sia ne di bi won ma wit me kofa betu a o
0: se wo mo na enu e ba won che abro yi sei sei e be se abet one abet one won na di ba wo
1: so me ya juma se adanse yesi ya ne me me kut me jina soli demu a me kasa anu soli abete wany ena obi aso mu abete wany wosi dine die me ana menta mpe dina uwi a ni yasa di din fufra soso
0: zeni ya ibuye hae unyuma no na ikofa sa edi
1: eno kure wosu nse me ye abete mensa mami yo blago no enguna dance ya me kasa watu wano mono ena nuwa mo ayye enkura ne dime chene so sa afrene lande yeso mo frene Queen Elizabeth
0: ikai akowe ebe ya mini peyi efe nse yi
1: kukola bito
0: unim
1: na menkura no sa frɛ oledi no Queen Elizabeth
0: Queen Elizabeth
1: na wonum de ntia no mo frɛ no Queen Elizabeth
0: kacha bia yi
1: oba bia na ne bag ne
0: ka wo
1: da ne sa
0: ne sa mo guru
1: mo
0: ye wo nso mo sei
1: da bi oba bia wono da ne nsa so wono wo nso onso
0: e
1: handle no wono wode hand wode tone nsa so na ne ode base ye ju na wo mo bia bia na o maka eja Queen Elizabeth na abalo
0: na tia
1: enu mo nyamun kaulade mpanyo mfosi ye dru e ya mamfo so ane ya kan ya enu mo nyamo enkaulade se wo mo nyina ka ho na ma adwuma ni dru mpempen so
0: ye ne guso a
1: ko eguso na ade aba ko e medane se ma na adanse ya wodi ye no na anu wo se
0: ye
1: oluman
0: me ye menya
1: enu mo nyamo nkaul o ye nya medase ɛni mo nyamun kɛwura de sɛ wɔde ne dom ne ne tumi adom yɛ ne yɛda so tenkwam ɔnyɛ yɛ adom daa na wɔmfa ne nsa nkeka akra yɛtie amen
0: amen
1: ɛnɛ anɔpɛ obi amfa nto ne tirim sɛ yɛn nyinaa yɛrekɔ ahenkuro zen filling station ɛyɛ akɔm ɛne ahenkuro
0: ntɛm
1: akɔm ɛne ahenkuro
0: ntɛm
1: sɛ sɛ obi afra na wafra bi fo bepa cho na wa hinkro no ebo munka ahinkro zen ho no zen me se no kure ma me bi ene ne bebe wo takura de mo fre bebe impoho impoho wo takura de mebo e wo takura de kwen impoho last week o mo ba me ho
0: na unka se ho ko ye program bi
1: ampam poho o fre mi mpo ampa o ka so
0: fo ko pie ben so o si takwa no
1: na en mo nyamun ka urade se papa adanse asiama maami ne ne ba no omo firi mpoho
0: takrade
1: mpoho ene ba ye na adanse asiama no no ano o hye ne ya na ade ba ko aye medanie papa obi ni obi ho adanse ko
0: david
1: obi enni obi eho adanse ekwa
0: so obi nya bre na wadi obi asi wo se de ni pass messi na obi nti waye ni ah na wa yebi bia esese ye bon abaso
1: ye bon ye anaye poni di papamu obi di obi din di adanse ya kire obi
0: ise woni mi efi ni pa
1: woni mi woni woni pa no me da se papa wadi manu
0: asini
1: me enya bete
0: odi ni bi nyina shi obi bi adanse odi ni bi shi odi adanse tisa wa beya samaria ni beya otisi samaria bontra asa bi wabodam asa wabodam
1: shadi
0: ya yusuf mwasem
1: shadi ya bi waha iti samira na saa wabano na adifu eni ho iti mivwene sa samaria kurono kurana wawo muno
0: adifu omu
1: iti na adifu eni
0: adifu omu
1: ube kwa mkurani fia kurana adifu oho na adifu akone se adifu odi ana na waso odi tu utim so nya beye difo nkwa wuni eni mwenyam
0: ukrum
1: ewa ukrum endi ya babu masam nyame na meka
0: so difo biye eni mwenyam ukrum
1: eti ya nudi ya sa wunya beye difo wa e waso odi tu utim o ili wa classmate fwa kura wuno mkwa usku ukrano wu amamfu ofre wa difo no wote mibu udiwe
0: so wani wafo
1: e waso odi tum uji tum se
0: sana wase
1: sana wase badi kwa aso omane yon mama mene sami santa mbu wa mamishi ya mi classmate fwa mwusu ne efremi odifu obizu su boy sine yina emeema nibi umi umi ya hey abeto
0: sabu
1: menini kwa school ni diya wuni hey abeto na wote sayi ewa sami ma mede tumi tirimu se
0: saade wose
1: ewa sami tiyene sana mefane saa ya juma ne mara enye se obi frame abanten odifo no wono so frame difo ntina me buafo no
0: the bits edi edi ni woro no
1: I was me di to mitrim se mini ne ko school enti wono woni mase what I say wono woni ni se ni mega ne me se mitimi sia bi pake me ka na me si na me ni wo hu mia eni po kro eh abeto na what to say I was some just a black penny in my way.
0: Eight yawa,
1: do man and mara. Now, Fena, maybe Dabby.
0: I do,
1: maybe I do me through my set. A do man the moon.
0: da oda so frame abeto
1: oda e kwa I want to be your betu aka I want da so frame abeto no wo ni me me feel da wo ba wo ye ni papa akope wo nya dom ana na me dise me trim wo ye ni papa akope wo wo nya dom e dom na frɛ no e do so se ne wo tie na me mane ha me
0: mpo di sa
1: na
0: wo se
1: me fa me normal na wo sa nso na wo se e dey
0: ko
1: me da se eti

0: se ya galati adwuma na firi ho
1: kese nyuma ye bi
0: ya
1: na wo so wa ye bi
0: enti
1: me to na mo akop kata wo die nso
0: ma galati nipa na akoma na ona adwene
1: afiri ho
0: e die da so e beti di die na ba no
1: ya butuno
0: butuno
1: susum
0: ya
1: enti nipa kra
0: beti di ne kra enka na se
1: enka so nko
0: ena ye koye ho adwuma ma ne sanka teni mo ni firi ho ma kwan mo ye den e da ho ma adwuma na e koso sana meka so bia bra botie obi ti dwom tomade ye nto ni nua to otia no obi ye adwuma obi aye ntwema twemu die mu ne pakoni die mu enti wukoko no ebe so pan so bedu bebe na nonom asen
1: asen
0: o diwo no ana pisi ni be hata koko ne pan ebe bi se okokali ama ni diwo no na wasoto no wani se kilo se na metoye bag se na metoye ebe diwo no na so aye den atene kai
1: top bag si in the
0: day bia ma top bag 10
1: ene metuaka
0: ene metuaka ma hata
1: sike de ma ne da to de me ko me e bibi no so mi se koko na kwa
0: akoma me di wona me kokeli a chere na bag 10 no na ko ye 8
1: na no fa hin
0: ayera akoma de ko e ti ba sa na sunsun bia nya akonya e do ken kan de book of Joel chapter 2 verse number 25 was in them finchi adodo ankanka nkete chire edom abafa afri wabra bomu
1: na asenia man
0: asenia man
1: me ready
0: me show anu
1: it will be restored in you
0: e ti ya wo kotenshi dia wota ka Hebrew chapter 2 verse number 18 was in the essence eh ni huna mani enti no
1: just to huna mani enti no
0: o ti me bo wona
1: me bo wona
0: o wa mani
1: huna mani em
0: papa ma fa hu chire mu pen me di ko mu pen dubre bi na matale ya ba akope women bi sister fresh ya nyame nhira no na wote store bi a eye ebuwa kwa amakro doctor bi ho obi ye ni me friend doctor ebuwa okọ eye matedis na sa papa yi na bi store ema sister fresh ya etia no me kọ tratra ho no suma suma me a na o ma bibi ona kọ to trouser ba ko t-shirt ba ko e de bere me me shallow the whole the week saturday me ni me si na sunday me dia kwa asore papa na nya se me maami ewu o sometimes kasasi ya na awreho ahyeme so na nyesa papa wu o na so na fie enye yale enti but nhyiranka yakopo se urade a woyi me no flame no wahyeme ni munyam
1: amen
0: enye se obi tie me no se na bra ba to fom yale bi abon enye ma bi nkoyi me kasa awo mama ni hini ni ewo me yawo mu ewo ma bebere se mu se urade a enye wahyeme ni munyam ma ni pa hu mfaso no oda se nipa no mbesia no na tebia na bra bo ebe sesa papa yesu na yedi na chi no wa se yedi wo
1: debi
0: wa me ya tamfo ni ma yedi egu ase akwa remember e bi bi du ya wo environment ho na kwa kwa esa residential area no nti na obi ya bra bo ye this weekend na kwa ni di agro na me kwa mo ka chemde hey e school for kasa e fie ni wo ka bi
1: so school un ko bi
0: na ma di ma we ho e ko fie e bi bi du na me ko bom pa ya nyumre nyumre o park so me kwa ni ebu sam eh Isaac e no ne kotoko ana has
1: pak ma ku jaso bosu ban e ko bom pa
0: ye di ni ho fe wo na the only word na me kan se awie ye no di me ne ne bo me kan se me papa eje plot na da ho se ma no bi ansi bi na me brothers ma sha ase no mu si na boy se wo ho no mu di matam asema me ka che no se mo mu nsi e bre ne so a di esi ni sei e na me ye enhyira nka yakopon abam yanu anu mu nyina mekasa de mensese mebo sɛme na mesi fie a obi nsi bi da yanu anu mu nyina me na medi kan ye wedding yanu anu mu nyina me na medi kan talk a yanu anu mu nyina me na medi kan bɔ bra ma nipa hu sɛ obi ayɛ den abɔbra
1: asia so dan
0: papa me pɛsɛ me ka kyerɛ nkyerɛ tiefo sɛ me bɛtena ha ɛyɛ na nyɛ dede sɛ me bɛtena nkyerɛ fam ha ɛnyɛ kasa hu nu me nimu yie nti na me ka kyerɛ wo deɛ mentumi menka ho asɛm sɛ twerɛ yare ɛda wo ba so a mehyɛ wo bɔ sɛ anyame nti wode ba mɛtama to atwene yɛbɔ wo dua megyina awurade mu bɛda ne dua no nsuo biara yɛfrɛ bɔ wo dua me se wo ponent wɔbɔ wo dua no mehia no wo ponent wɔbɔ wo dua no mehia no ɛyɛ ɔne tene wo din a yɛde bɔ wo dua megyina so asane dua korɔ afiri wo kra so yɛde dam bɔ ato wo ba bi so ɛdam tumi biara yɛde wo ba no agya na mɛna bɔ dam fa ne brɛ me ɛnsawea da wo ba so tumi biara yɛde wo ba no agya na mɛna ɔde nsawea to wo ba no so woba anyame nti mɛgyina firi ne nsam papa adeɛ bia kɔ so wɔ nnipa abrabɔm sɛ yɛ pressure awurade nti mɛtama to atwene mewɔ gyede kɔkɔ asɔfofoɔ more than 15 na wɔbada wɔn bɛma mu na bi poste alagye a wɔdwo nsɔ ntɛntɛmɛ no mu nyinaa ho ɔtɔ wɔn mewɔ me papa bi a ɔne me just hospital no bi kan me ho asɛm ɔwɔ ahua ɛnɛ ɔbaayɛ ne prosti ɛkɔ
1: matter of penny bia mo so so free so am na
0: me da se so for penny ke be di akunto beto no matter of penny a wo ko retire
1: a wo tiso wo tiso
0: so what so am
1: wo tiso wo be
0: na ni prostate enu ntie kwen operation na obaye no ho ato no
1: my ka ho aso
0: me papa bi be wo eye ofa asuefu a eja eja pokuo tie mi sesie ni prostate o nsi mi fom na wo twi bi papa na mam 5 ene Ghana na wo twi bi o mam 5 ene Ghana because o se ka wo bo ni prostate ho na o ko se wo ko ye operation ye cheke ho ka no wo twem 300 million
1: what's going
0: and o se papa nye se minya but me gwe se age amenya na me ko ye operation na be na me to maso na nte
1: osuru
0: but wo ba ye no pa eko ahoto aye den papa me te ha e kasa kire wo se so rubber da wo bear mama papa meti sofo safo anim e kan tam wo urade mu se aboro so aye tourist rubber de be yi so alaje ena wo dwun so wo de so dwun so mpre du anadwo ana data wo dwun so acha kwa ye 3 to 4 days papa 3 to 4 days me papa bi tie mo se hwe kwa ye Mr. Adom me ko ye program na nse ya last week na me ko ye program e wo se hwe kwa ye ana papa ni mi di ehie mu
1: madam funa solo ho
0: madam funa solo ho eye renew life chapter di for natus ene papa no atwa ni wo oluma e bi e wo eye tapan yi susu Johnson na ba wo hunu wo ofro ka gese bone pampers 4 days pa wa recover as in that them ama na Johnson ba wote otime Johnson wo nchem me papa bi free akra ba me nche last week sunday o Johnson moja tiawa pa eko so for me ka awurade mu kire ni pa bia la woti nchira fm say
1: ni brani ha ha na e ka wajuma no nya na wei
0: papa eya na me ka na ha se me akosi amankwa obia oni me se me ma me papa
1: noti eduro
0: ni oti eduro na na kakali awurade mfa na clearance me ba me ma me to no na okwada so bola kesi mu ofini me behi wudu me behi se sia ya upe bukumai ah your friend of a boo
1: and carry in the being
0: and carry in the being your friend of boo only a book my only dinner my mechi or no na men and nano according to me my mess a men and nano dinner chi a jano no of a boo and fine man and yeguma since here make us a boo no cross watching the bathroom of a blema or fima Friday ni di ni na otwe da wo a year so July or chadi e honum nyame anwa the 14th November e bayena ye o nebihi and the free me jame to me be my mechi me me yinu
1: one fine yeguma
0: I'm fine, Yaduma. My mammy, not obey me, papa. But why I'm funny, chi, and yano.
1: But you're rich, ja, woofam.
0: One fine, Yaduma,
1: from one fine,
0: you of a boo, our yet, Bukma will never he. Ah, in Shrafam, never him potting will be at ye. No of a boo, to me, never be unkind, Jeremy, so watch him, her hand, but I could die. A bean seeder. Me, no one does any be a la, or Jeremy drew. Papa, a drum, a disa prostate, yale, me, up to Naminidin.
1: But what it
0: met
1: a habine
0: a high. Soon sooner than a cheremy. Some quality one a minute. It means to me sooner will be a coffee drew by me. Because me, you dear, my boy, a day.
1: A chicken panel.
0: It's in your man and a bee. Oh, a year pukukum, I can wim. On another sometimes, yam the cousin is so, no, the moon ruffles. Now, a boo harm a fa. And I say, soon sooner farm and or the mucko, Follis be a friend of some cassia Follis, a watch in Insia. Into her. And maybe a third animal with him. Now, do you know who you know? Nama fa. Nama diaba. Eti papa, study your Bible say, a radia drone cabo.
1: Nansu,
0: Nansu, a sialeno. Nadro, maintain cabo be a branayale uncle. But no one can see a new papa penny mubia or free was a banwa. A yes, syphilis in tea, none I guess when you're treyale.
1: It's miniature.
0: Miniature. A droben one way. Hospital ben won koy oba aye no na hoto no wo hene ye wo asante mampo odi adanse e first si ade hu edutu ona na yato no because of akunya na ho apelapele maso ben na ye mfa ni hie mu ono abese ye unu se akon ahemfo de ene akonfo ne malamfo ne nam eduro ben na menye ye oba aye na sunsun me hu sa ade we ne aye tia no sunsun ne kire ma de amenye me ye wi amede eduro kan no ne ho ato no papa me na me wo Huma, my yan is a toma.
1: A huma.
0: I am huma. My one a po. I am a set toma. My name is Manketua. I'll be in 10 years. And the sumu ye. Papa, I could be a no one, Missy, dear. Eti saa de na me de ma na osisi ya wo ya. Na se osisi ya de a nkwaje wo wuom na ade beko. Papa se osisi ya de me nya aduro ne yato. Na se normal osisi ya de a.
1: Na ye wo ya.
0: Me tie wo ade mu kan Bible ye da menim se me de ma wa wo ya le beko. Wo ya le beko. Me ma me bi tie me woto ne ma wo Roman hell ase ha.
1: Na che de wo ya wo osisi ya.
0: Wo ya osisi ya de
1: e beko.
0: E beko. Me ma me bi tie me. Woto ne ma wo Roman hell ha. O wo sere so adeja. Your friend ba free ma wanya ne ba nya asanta me twa ne nan papa wo ba ye no ne koto dwe ne nan o ye ho hwe ni ye ene nya me adom sesa ya sha se ye dey
1: e ba
0: papa me ni me meka kire nyire tie fo maji madi biim wadwuma nye wadwuma tofo mo so ane ma kwa akima wo bie store wo ye galamse wo do afu koko braba ye ntwema ne bi me wo obi a odi adanse se waji bo fruit wo kije tie haton. No must be fruit, no 50 cedis, I also dear 50 cedis. What 100 cedis, I also dear 100 cedis. What's up, papa? Me 100 cedis, I make my tone the whole day, yanto. But to buy a young trim man, on what you 200 cedis, I am one on corner. Now, son, on show you 2 million. And then, Namia don't kakran kakra. Many will be our timbola, huh? What's up, papa? Nammy, you can't be good at dasbin. No, you money, but I know we'll be able to come home, young farmer. Yen yen twema ma no.
1: Oti bola.
0: Me se papa mini mo ko.
1: Ejije bola.
0: Ejije bola be yen twema. Mini mo bi papa wo to okuku. Oto okuku. Papa me kan Bible a eda mani ni Christian kuta me kan sanse a mete so. Mini mo bi o filter pa. Wote wote public toilet ano. Nipa ma. Me kan Bible wo eda mani. Se mi twan tro da. O filter pa. Ene ba so wote public toilet ano. Nipa ma. Papa ye yen twema ne ma no no. Afede nipa ba de megusa se da tam se bio me mu jobu na wo mura mana
1: entwuma ne yeden
0: papa entwuma ne yesa wi bibi mura wa brabo na oni bebe de ndifra ba
1: ekwa me fa so wi san entwuma no
0: ekwa me fa so me yede eye alata semna
1: ena wo de ye
0: ena me de ye but me woni ye ma me de ka ho ano de ena ma me ye obi
1: ene wo suma sem
0: eye me suma sem
1: ti wo ye go abonten ena obi ya ba wo nye bito
0: papa die ntia me nye mu abonten ne se
1: ze wo nye mu abonten
0: de bi sika ho oden. Inti me mpesa sofo safo baba ba tobi na wako wasi miko yusu ye mehe hunu shwe ade inti na meka sa ase muna sofo safo diya ne namu suwa ma we juma nengkosu diya ne namu suwa ma weye juma enye yi diya ne namu suwa ma uje diye no udijwa na yeka papa ye wa huu umbe bira ekutia nipa ye wa niyama bibira etimi me nipa abra bosanka wabu wa okula biya nane numu kasa na enye de ene ma ye nto na adye obete kwa hoto wa diye ni wa muna inti sa wupa ni efre wo kra ani wudi nkoma sunsun ni ehuma e koso ni ebehu e ya futu ani yetu e wose obu ana papa huhu mede na chi wo hia biribi ni wasan ni a kire ne sra ha ni wakoye ne kwa ma yeden ada ho obu asese mede na chi wo so dwale aduro masade ye ne ko ne kwa mu da ho ni a share drama ni wo dwale ansa ni abeye ntwema ne de ayeden ade ama no obu wa na akoye sisi bibi papa bi a ma promise mfere nko ana e koso e wose metena se weke ma no na no magye mere ne matena se ma yesa aduma na weke ama ne lack na shine ansana ye de ayeden amano enu ntina me se brane ni nkomo ye mfra wo kra ye nhwe wochi ye wo ni ye wom ansana ya kera wo ni obeye den obeye eye tiawa wote sa nkomo ye ase hunu saade ye wo ya ebeboa wo enye sa wote me dance abrawa no ama wo kra so debi ewi ase nye danta ne danta
1: danta mu die
0: ene de epoye den
1: esia no
0: epo no kra so wo ansana hunu ye buo na ye dampo
1: ene shim
0: ene shim
1: tete wo no
0: ai
1: bo boda bon si twintwa ni
0: na so bia basa na bi ani
1: abo so do hechi na dampo ni abo
0: abo
1: ko so pio na dampo nka ho a
0: e yasem
1: enu yasem
0: enu ade won hu mo bo e ti ano pa ima me me to me safro bo kanchi papa wo so 190 wo chinchin eye wo de bra e ti so fo safo ha ma na wo kani mu bina no me kire wo se ye wo edua bi wo ho a wo ko faji so bo naked ansan wati ma fedua na bana na na ha ha
1: e boy ho adeja
0: adeja ansana wafa
1: sana dia na na se dia wo kwase den
0: ye wo dia
1: di bandi
0: dia no sana ne bobre ni su
1: etie
0: anyasa wo fa de be ye adura enyiye ye wo ahe wo ha wo kofa no ko timi ka se mfa me ade nte be data metumi ni ko wo ni ko adidie ti so so be ma wo bia kofa abra wa nipa ni woni ani wonte aha ne kasa na de wati ma fa de akam
1: ese wo fa fa de kwa wo
0: papa ne
1: ni na kwa nti wo fa de kwa
0: ene me kire yale ba ko pa adru me makane kasa vese me ni hu adru but ene me kire sa adru no obi o hu bibia da bia me ba me boso obi o wa ali sa yale bibia o apply eye ni yale ye
1: bi ne ni yale ya
0: bi ne ni yale ya ne me kire
1: ene ni sa tutu no na sa o hu na
0: ne
1: ana so ye wisi
0: ayi ni wisi ana ye bo aba so me nsole ne me kire sa adru no obi o hu bibia o apply na wo hwa de papa enti me no ye wo wura bi wo ho a ana adua bi wo ha wo kofa so diskato ase na wada no wachi amadua no meti bo mi no ana miensa ti sa wo sa da no woni ne sika ne da ho akonye ni ho so fa dua na bana na ha han sa wo sa da no woni na sika ne na ho a na afia konye abeto wo sa wuti mi fa na bana na na ha han
1: okay
0: ye wo dua bi wo a abuo bi enti mi fa ase e bo wo be fa ase ni bo wuji kusi ye wo dua bi wo be kone aprase e kire dede nso ni pante ho ya wunia ni biya ni kwa ya faso wa ya fano ya wahebu wakwa ya fa ya mfa ya nsemi mwini nina nsumu nte ya wansansu wa biya ya diso mwini ya diate
1: ahabayinu
0: ya
1: apesa wuti
0: apesa wuti ya mfa ya nsemi mwini nina nsumu nte ya wo ya nsansu wa biya diso mwini ya dayi
1: eti
0: yani ya wahebu ya fa ya wakasa ya dayi ya ka ansana ya fa eti sani ya mawe nina wini wote medasi ablao nji na mpani mfuwa sisi wabiya nshira duro nusu wa mawa uyu nusu ya dayi
1: enyeji
0: kwa suwini nimu na akwa yi enti miya kwa siya mankwa miti hei no nyo ubiya na chile meduo mimi mse sebi yonini yonama sofili bebelebe uti mika sewe maami wene bae menchana wa chile me papo wene bae na wa chile me ba miya kwa siya mankwa wada se ni biye ni wo suwa bae menchabe chile meduo suu suu nina dimami
1: suu buha uubidro
0: oba
1: nyo umu sebi ya usu uye dro
0: o
1: dini diye biye abe cha u
0: ubiye ni waba menchabe abe
1: yes sir
0: ubibiye na sisi
1: mbibu suwa
0: enyamfu msuwa enyamfu
1: unya ubiya mwenye wa saado ya nida
0: ubiya nye msaado ya nida nimu midi ya diyame wenye na yedi suusu na diya dey
1: edia mawo
0: mekase awuwa juu na metikemu na metikemu kwa ewa eniswadi himu mwenye ze suusu no ama mesifomu nuwa chile mese ufawi efawi efawi edeka uwehua iti imbu ubiya wongo ewo
1: ok
0: ana mesha asesi nipe bame ncheme ya apply ampa enye juma suusu ni chile mese mefa adie bifili bo lasu na me de ba e de kan de ho de ma obi a obodam dwale ya e dama na beti akọ ampa me sha se apply no e ye adwuma so so me kire me se me fa ade we e de kan ade we ho na me de ye adura obi a ekuda e da na ho ekuro ni bewu ampa e ye adwuma so so me kire me se me fa dua we fa dua we na me kope esiri mu dua e de kan ho na me yam na me ka boma obi ane bema ho ode atofo mo de freku bensuo no ma ne bema ho ode ebesore
1: se akoye memeduro
0: akoye memeduro sana medite ho e de ye medjuma enti na first ne dubre bo bi ba me se ko e da se ni wa bana me nya abotere nya wadjuma nya den e ma obi won so ba ya na sunsu na jina so nya na adjuma ya den
1: amanman
0: e ye hwehwe mu na me ye no e na sunsu me kere kwa ya me mfaso de me nya ebeboa
1: e ko sunsu otza bo kanchi den fi sei
0: sisi ya minoka sedi ya mekoro bo kanchimfie du miyununi
1: bibi ya uya suri
0: ya
1: ufie suri
0: mekoro honu meti makase mimi dino wa hene dete protono
1: oh bo kanchim
0: yes sene
1: mo area honu
0: ya
1: ho ebiye
0: no mechi honu na menimu ni die ni ya tete ba mechi honu na ya ntete fise ne hon developo yi ne hon biye meko hona light ni ho na afi ukra ni yeyi kwa henu
1: adidemu wa imantemu wa
0: nti o wa hene ni o sofo wa tida biya nipa wa ha data na meye tv program radio program tida biya nipa ya den e baho o sofo wa nipa wa ha bra o sofo wa nipa wa ha bra ansana polisi fubi ni soldiers fubi
1: ya ba ya
0: ama afi kakalan kakalan kakalan ti light kwa honi ya ni ya kenye ya contribution kwa fabaye
1: mukanchi honu
0: ya ya site honu
1: aposo akwasi ama nkwa awada mispa worship center anu nwa nini kwa fabaye awada mispa worship center anu ena mini wafidiye so odofo kajiti ya anase dumpa mpasu wanya kaa edi akwa bukanchi wa nasuye ujina sufula ya wanya kaa akwa na nchanyi awa bukanchi wa suya buwa IPT kesi suwa eduba kwa bukanchi bebi unyami difu hii owo anase tano su apatrapa junction osu wanya kaa ekupi unyami difu asuye awa bukanchi shenu se kaa dufa ekuopoa ekuopoa na anfebua kwa ufe kropoa ube kruye fuhu isansi ufe isansi ya na uba bukanchi puku kru niye na kruo aye fuhu bukanchi suniye ena ufe nyanche niyasi ya na uku kruo aye fuhu bukanchi ti bukanchi diye miyama bu dini na ujabu nyaka sufulai IPT tamo su apatrapa junction sana anase edumpa mpasu ube nyaka ya kujamidi fuhu asuye penisi ya pamuwa ifi niya owo emwa ho yudifo kwa siyama nkwa yetu nisafi wanapese bra yudu nyami diya dumu nunu yudu kupo liye hulu mwobo diya dumu nunu onusu mfe hulu mwobo isanse unti nyami di sawa dumu nunu ya dumu nunu uyare anansema bubo suji na yadiye na yadiye yadiye sunsu yadiye na yadiye yakata wo dwuma so a dwuma na wo ye no intimi customers intimi ma wa so wo ye biera se de de dwuma na be de dwuma na si na de nyina se ka dom timi ba so emfa wo ye dwuma no aba to hu eka ni faso wo se de wo che di wa to kuku nyina be biase na aboka ade ko si
0: so fa safo
1: ye hwe onyame asem se sei
0: onyame asem se ne ye enketechiri enketechiri ne ye dey iwo sunsun yo te se enketechiri
1: mhm
0: ahomdo mo se mo ye destroyer
1: mo se ye de
0: bo abrabu ma de papa bi omo bi ya ne ye fa
1: mhm
0: ye wodom omo kan ehu bom ne ya ba wabrabu ya be se no ye de waja ya ton wa mo bi ya jo bi hu pa bra papa ye wa hunhun bi o ma sole abrabu no mu ye bibia enye ye
1: mhm
0: one ye wo tun ye wo fie etimi di awale ye so etimi di nipa so ese hyebre enti fie obekɔ na eman guho omo nya awale buko fie nipa guho omo nya adwuma ifie nipa guho graduate ni ho sane ma we nyina oba ne hwehwe mu a bible se mama ho kwan ma ye nji mu fra busua kontonji mu ti sa busua nhye so de no enema busua kontonji de hye mo so a edi mu so no ebeji wa ye den ti se wo awale ye problem a wo de ebra ye behwe a kire hu ni wo mu wo bo bi ho ka wa hwe na abo ne dubai bo so nya ne class wo jaa me ye for girls me ye for boys me dwuma kese ye pa me ye no me ye kunu ma me bone dama me se no e ye dwuma kese a me ye e ya na ye nka ho asem wa je plot wa wo nim se wa kali obre mu sika dia koto plot obi de manso age e na di kunu ma me bone dama me se no ne ba no
1: be hu kwa na wo hina to plot no to be wo to ma wa self chess at tom bu fro
0: wo ye wo nim sika wo de kwetwe manso bra ye nya de nkwa chance asase ne so e ye tia wa
1: bien timi si suko fa
0: papa me ka bible ka urade mu ntam oda se ni bien metune nene si asase so me wo plot ba ko dabo kanji ni pa nine na ewo so ko di agro wo so wonu se woni mi se ye bure ma dia dia
1: bi se fufura bre
0: na bo to se am pale me se me de me nanan mo nyade ya ba ye dai me nkwa kwa me betwa so
1: na bo so am fa mo
0: wa fa ma enti bra me ya dia ma na dia kwese so oda se ni bien timi si so da wo asem wo court kama fo wo ninti ye buo gu so tumri kabra ye be kire wade abeya abenya victory for court case ye be buo asem no bra wani na na edi nkunum di aye den ama me pa wo che wo wo to wade ye se fie plot car ye nto ye be ye ho ade ama me se me wo efie bi wo kena ebu akwa kena ana ni wura na to aye nto me ye ho adwuma confidence na beto ye oba ye mpo ni dodge sikano bunch o de beto omuye ni
1: go ye cough cancellation guys
0: yes
1: so opinion
0: on the two fee no one e fee ra tenase ye nkrata ko pe bo sia beto ye ni to fee bi wo kono ho obi aba ho a wo se manso da so di won to ye ye ho adwuma pa na obi aba fako ni to fee bi wo atwuma ko fo dua papa se ye nto wade ye de awurade de amame
1: bi to na de ye nto
0: nto enti na me yantwema na yantwema ekwa obefa so baba befa ade na firi ho no ebeji wonsam wo ba na wo pena wo miska bekwa ko bo sia beto but ya ne depending ni pana oton na akwa mu te sen na akwa mu da ho e de ne si ne kwa enti ma yantwa na ade bra asase na wote so no ya ye bibi wo so atia wo asase bi awura wo asase bi ahu mu te so wo enti bra yan hwe asase no de enti ama wote so ya adwuma enkoso na yen hu ni ewum ni yan kyerew no obeya urade beye de ebebo anopai eye bokanche hwe sofola na ya ya kan wudu sofola ya me pacho otie me wo se wo pebe bi ele bi bebi ani ka enye bebi ani ka na wofo na emu mudu sofola ya omu wo bebi ani station wo ho bebi ya bebi ani station ni wo de ho no ma na bokanche ka no so gina ohonu mana bokanche ka ni jina omu lebu akroponsa ase bokanche akroponsa ase bokanche wudu kejeti apampa so anso omu lebu akroponsa ase bokanche akroponsa ase bokanche wufu bia wufu besi bokanche pentecost asore dananim ene brada no pay jaide wo ye ensuo to awia bo emframa fo tumri kabra bokanche ye ni nkomo nye sunsu made ma oba wafo de eye hendwe gana obesi sofo me ba me mfa se me ntumi nka ne yefa jisa me fra wo kra hwe wachi ehwehwe mu ni yewom ansa na makere woni obeye tumli kamra ewurade de nsa beka wo ewurade beje wo ewurade bebuwa wo benya adanse stroke yare da wo sofo safo meti wani mu kan ne wo yare stroke one mechanic as afire se wo yare stroke nya pressure yare da de ma na e ye sikiri yare na de ma na se pressure ni nya ba fom na se chere ni nya ba fom se stone na stroke na so ye den ete ne so papa stroke yare do wo bi wo ba mmara wo ho ne so be di once a day so betumi edi saa mmara ne so papa me hye ne bosome ne stroke no e be fire ne so
1: do yele juju ya ne
0: juju ya le stroke edura so so be fa me so aya ma ne duro no mmara ne so be di once a day so betumi edi so di a papa me di duro ne kana ne ho beto no me papa bi ba me nchan me ka se so fo edi wo na me
1: sen
0: so be di da kope
1: se ne wiya otiki
0: watch akura 4 o'clock no didi
1: e wiya be no me no didi wo yonko wo nya stroke but do didi once a day
0: didi e mu odu
1: mhm
0: o didi wiya sa na hwa de me ma 1 month so stroke yale yale e be koso atana wo so a wo to fo se dance ni wa blochiri e nchira fam ha na wo twi bia me ba so 3 times ana me ka kire wo se me ntum futuo mu wadi da papa ma me fa draw we ma wo mu obi owo aliya de
1: o de che
0: me de che da bia me ba makan hasa ni mini ani ho aduru afa na sunsun me dia mame me de mam ye na hwe se de me kan ne kure ana me dia tura wo ye wi ade ye chen hwe wo te wani kura ente
1: ye wani ade
0: ye bi wani ade ye papa kopa mura na fra na dede nkruma
1: dede nkruma
0: e mura na awurade de bo wo na ho ban no
1: ana o ti you no ti asia wada no
0: wada no eje na ha na so sunti eje ni no kopa dede nkruma de na ho ye kokoro no
1: kokoko wo mu
0: ah ebi ho ye green
1: na kokoro na wo mu ya
0: ene bi wa ne nsa no na nko de enkan ne nsa mfa ne nsa dodo e wo so tete penyenya
1: adede nkruma
0: nyenya
1: nyenya
0: ene banchi ahan
1: ene banchi ahaban adede nkruma
0: nyenya
1: nyenya ene banchi ahaban
0: banchi ahan so de ho ye kokoro no
1: okay
0: na mi ensa pusa fransu yo o hwi asiamwa mu papa ni mo hwi asiamwa
1: onye ayi
0: pain
1: pain
0: mo pusa o pusa no asone ni ngura ni nyina ayeden
1: ofirim
0: uya panchina bo bana dan chene ne kakra sadi kakra ba sabia fagum ni luma fa won se luma ma nchene ne enhu na nyeden
1: enfredrum
0: bohuru wanim empremiensa o bohuru wanim empremiensa wiya no wasabia gu wonsem no waha wanim edi wanim ebutu ni eduro na ewo wonsamu no na obi anfrɛ mu misa mse sɔfo o kyerɛ ne sɛn sɛ me kyerɛ no ɔmfa anfrɛ mu misa me ho asɛm wo bɔ eduro no huru wani mu premier nsɛ wi a na wasa eduro no biɛ gu wonsamu na wo ha wani kɔsua no edi ebutu left and right wo di butu wani baako biɛ da fa butu 3 times na koda wo di wani left ni butu 3 times wo di wani right butu 3 times koda adie kyɛ hwa adie wo ya toa so 3 days 4 days 5 days sɛde wani ni tie bia so bɛyɛ clear
1: ɛyɛ nyanya
0: adede nkruma
1: adede nkruma
0: ɛne bankye ha
1: bankye ban bankye ha ban yɛ kokoro
0: kokoro adede nkruma deɛ ho yɛ kokoro nyanya so ɔbaa no
1: nyanya yɛ wo nyanya wo bedie
0: ai ɔbaa no
1: nto nyanya baa no
0: na wo posa
1: ɛna wo posa fra
0: wo posa no sɛ yɛ so bɛyɛ sɛ dikadikadika bɛyɛ green pure green dikadikadikadika
1: ɛna wo so wi ayɛ nso ne so
0: wo di kra yɛ mu radi firima no wo so na manketen ketene wo mu nyina ayɛ dɛn
1: ɛfi so na fi na wo di
0: adanche ne kakra
1: kakra
0: egum
1: egum
0: na odo wonsa numa manchene na hona yede afra
1: wo bia wo bia hu woni so
0: bwa hu woni woni so 3 times
1: anse no bia do woni ne butubutu hamiensa hamiensa yes sir
0: yene sa fraze na obaye na de kye a me ka kire so wo da sole a woni ne be yim pia ma wo se wo ti woni na ente yes o for so no wati woni no
1: e wo ntimi na de hwa kokoro
0: tiawa
1: no ti mati then na was asa to aso the next bio eh to aso sada se nansa dansa da
0: no dey have to aso sa for 3 days to 5 days na hwa dia
1: woni na
0: o se eye kusu ebo aba so e mi huna dia eyi nsuo ne enu anu
1: na woni asa adumi we no watch o yusu
0: ma apply ma obi
1: tina ma ho ato no
0: tina ma echire tiefo no koye ne hwe me ne sofo ama mo waya we se obi o yale twere oni bayi a ni bi okuta bayi ne de yale na ye de
1: nti etre ya ne yisunsumade
0: yisunsumade ne ko ede nti na mehwa meji aponche no mehwe kire yare a meji aponche papa medjuma no wo se meku aboa meku no ade bi yisunsum mekire me se menye mfa mu anipa no ne ye nti na obo wa meye ntwe mama na na maji akokokoko na mde aye hu adjuma ne meyi sunsumade bi ayeden afiri na kwam ama kwema yede
1: adaho
0: ye wo busuye mo wa niema bi koso wo se ye kuma bo wa ye sacrifice na ye kuno obu wo asiema ne konkwantanan so ne ya kire no obu wo asiema ne diade akoto bola so ne ya kire no obu wo asiema ne kwasiye ne ya kire obu wo si egun sei apaye ne ya kire no ususu se eya abosonsema eya wabrabo sa ne ma wen nyina papa emfa wonko heaven nemu ebabuo mu wasetena brabo ne tumtum ma hoto aba no anya ni gya yeden aso nyame na wetuma nya nkwaje aye den ama wo kra fise se abrabo nya asoleko eden abrabo nya nyame som enye de nemu abrabo ya utimi nya koma pa ye den esom ewurade
1: na swing so be kutu
0: ya
1: say
0: Leviticus chapter 27 verse 8
1: was it 28 27
0: yeah or say na munhwie hwie sano ebupan na emu baako mfa nka ogwama baako ho no mfa nyi apaye e wa asole dem ho edi nti odi apaye e problem bi nti nti wo ba na ehwe wochi na wo se ye yes ha sacrifice na ebeye Abraham ye bi onya ye funu wo ba Isaac nti wo ba
1: go to second Samuel so
0: yeah second Samuel chapter 16 wo se na David esumai e mum ko se nsuo bre ne se onom na odi nsuo no ba aye no wa anu bi misa de na ye den e ko sunto odi nsuo ni ya paye
1: hwie nsuo ma urade
0: hwie nsuo ni ya paye ma urade enti ano
1: pe urade fi
0: urade fi enti de buko proverbs me ka jo sa ade bi urade ye aye no wo ye ma biribi
1: e ye proverbs of the
0: trigonum yeah ana e proverbs chapter
1: 16:3-16:4
0: wo se na ade bi urade ye aye wo ye ma botayi enti enti wo ba ye be hwehwe ni sesese ye ye ma wo na bua ma obra bo tumpon ye be ye jiji se nyame wo ho na ne sunsun ho ti Moses ni awurade nante akwankyere bebere na awurade ye den e kyere ne mo ye ma Israelfo ansa na otim bo makobu kena e ye boshe asase ne so ti sa wo so ba na akwankyere bi asese ye yema no idi so ne ye ya e kwa mu beda ho ti sa Abraham kunu kwa ma because no nyame de kama ne de ugwa ma aye sacrifice ti wo Isaac echi wo sa kunu kwa ma bra wo si kunu kwa ma ye bi kunu wo si kunu apanche bi kunu si kunu akoko bi kunu wo sa de Abraham ma ye ade ma wa ye de be ya ma kwa ma ye den
1: Yesu be wu ye ti ya asabre wo wu koyi a obi hwe mu jagu yi da so ku gwa man bi
0: da so ku gwa man fi se wo se ne kopem se wiase be kwa wiye ne twon ma sem ba kokora anya den
1: film according to Matthew chapter 5
0: enti do ye ye do ye ma
1: so no titia ba kokora
0: film enti do ye bi hu se ye se nya ka Yesu ba ngobe yapam dada na ye den
1: efri ho
0: na kwa den de ye no ye apam foforo na ba ne so so be share ne ma se be wiye peye enti wo se ne mudia me man ni ntama wo ye den
1: ebre
0: enti ye wo ne mudia ye hunu ye sua wa kire yen bra yen muwa
1: number na 0241
0: na bia phone lines na fami yen nkomo
1: 0241 74 75 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 and 95 0241 74 75 41 10 another 10 Free 0270241746595
0: Me patcho any dear mwa wo flame be a messra low radio and a dumono. Messra when you mwa wo flame messa met chain woman paucho. Good morning.
2: Good morning, papa.
0: Apo me.
2: Me patcho nyamiatum papa mpacho so e.
0: Boko ano pay.
2: Me patcho ano pay me tiwa na ni o kenyina na eshiki mi pa misu me ble na misu me flow.
0: Anyambia what na wo face open.
2: Ofi dunkwao. Mi pa cho da bi.
0: Won tra wo face open.
2: Mi pa cho mi tra ho da.
0: Susu mu meeting bi koso. Bo mode bra. Na ho se meeting ni koso e wo face etia wo. Why your ties ho adwuma da?
2: Ties ayeto.
0: Ai.
2: Papa mpa cho da bi.
0: Bo mode bra men kire wade na ye wate. Obi adane ni yema etia wo.
2: Mi pa cho yo.
0: Na mi shira. Hello.
3: Hello.
0: Good morning.
3: Morning.
0: Okay, say free. Free
3: so.
0: Papa, my young share men chira wadi. Soon for mobile to yale atu ni pedu yenu. One here abrebi, one to do back hospital. Umpeni fi me siya ma umunto. Ebe ma yale aha. Umi nimsa na meke ya sha siya dia. Bo mo de bra menchira wade na ya wate.
3: Yo.
0: Udu so fola obenya bia babo kanchi. Kanye ti apa mpaso obenya bia ba. Hello.
3: Hello.
0: Mo ne wo kasa fe hen.
3: Achem atosa danse fun so.
0: Bo mo de na de wuye bia bra be hume. Obi agi ade wa won sema ya won nepa ya won kunum die. Ya se wo won sabe ya adwuma sika ntena won sem. Bo mo de be hume. Won sai.
3: Ma ba na kese me ye adwuma denzo no.
0: Aye sunsun made se wo frɛ me apɛ
3: na
0: sunsun da na de kyɛ mbra menya ho ade ma wate
3: ma kyɛ na ba cha mi ni kyɛ na me frɛ na wo anfa
0: mi wo kuma se bo kanche ntudo fu kuma se ka na wo ba na wo frɛ me
3: ba kyɛ yo
0: na me shi
3: me shi wo na ma ni yo
0: o so betu ma ba wo mu bi 0241 746595. Hello.
4: Hello.
0: Hello.
4: Good morning.
0: O ka safre hen. Adansia sokwa. Papa bomade bra be humna menchira wade na ye. Sunsun fa monso address na monhye mpabo mi gusa asade. Sunsun da na di chira ma mi hu se abrabom no obo adwuma woye. Na so so sika ne ba ya na problem aba. Sika ne ba na problem aba. Enti ama unhu ne wonye mfa ho. Tu mi ka bra na menchira wade na ye wate. Ame be kwa ma. Hello.
2: Hello, good morning.
0: Morning o panika se ye.
2: Apo.
0: Bo ko sa pem fo na nte no. O ka sa fre hen.
2: Mm.
0: Nam special. Me pa o ka sa fre hen.
2: Kuti.
0: Papa bo made ma yen hia. Sunsun fa mo se urade ayo se pillar. Se di mani pa bi ni. Spiritually me hu se ahyasea wa abrabom na ye na o timi di mani pa bi di. But wo nyi ni no ene ma atofom. O tra se ka be se udade mba ne ma timi go tru. Ana de me ken be di tru.
2: Ezanete.
0: Bra me kire ho ade urade be restore ne ma ma why. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Good morning.
2: Fine morning.
0: O ka sa fe hen.
2: Ka sa fe nkoko.
0: Papa, e wo se de wo ye bia wo jan na ye shia na me kire wade. Sunsun se bo mpa ye ma wo ma wate. Anya sa mpega ne nkan ko wo ma bra bo mo entumi nkoso. Wo ankasa ankasa ne ma mienu ne se menya ho ade ma. Ba ko aye wadwuma ne osika se ba ko ye ni padue ne ma ho den. O ba me kire wade na urade abua wate. Na me chira o ba na wa fle. Hello. Me pa cho any dey mu o fle me a maka se sa edede no. Wa wo fle me bi a wo radio no. Wa no no na wo fle me a me pa cho twetwe ni babu pe me kate o. Me wa hasa me no be di nkomo. Wo radio no na fle me na ye ni nkomo.
1: 0241 0241 7465 95.
0: Hello, good morning.
5: Acho.
0: Boko, o kasa fre hen.
5: Asante
0: be kwai. Mame anopai ubetumi abade kuma na makira wade.
5: Acho.
0: Nimu de, wa ye adwuma wo hospital pen.
5: Acho de.
0: Unye adwuma wo hospital da. Sunsun fa ma ne ma bi koso bra me nkira wade na ye wate.
5: Acho.
0: Nimu da bua. Hello.
6: Hello.
0: Good morning.
6: Good morning.
0: O kasa fre hen.
6: Ebu akwa.
0: Ebu akwa. Mimi ya babo mwade ibra abe humina menchira wadie. Mehuru se ya ya adie ti yao. Sunsun fa mi huse adie na ye hamodie. Na wangye ye bedu wechi be ura wale. Na adie bia wade wansabe so misa woye ni mi huse ashasi ya ni ye kama. Egusu kwa ni mna fe ee ya basa. Ebe sati ya frige die muna ako ura awale. Mbra menchira wumwade na ye wae.
6: Mbatu.
0: Udu IP tipe benye bia ba. Hello.
7: Hello.
0: Good morning.
7: Good morning da.
0: Oka safri hee. Papa bra ye nhia na menkyere wade mo se firi wo sisi ya ba wo fo mo benya problem ho anya fe na sare
7: papa cho menya sare
0: nka sa wo papa bra menkyere wade na ye sunsun fam ne ma bi koso na menkyere wade obi di waja na wo se watia ade so firi wo sisi ya ba wo fo mo benya problem sunsun du wade wo nante ya fe na sare bedi ako
7: ah
0: bo made bra menkyere wade ya ma wo hunie wo mo wate.
7: Okay.
0: Na minshira. O sube ura mubi ya mefao. Hello. Hello.
8: Hello.
0: Good morning.
8: Fine morning.
0: O kasefri hen.
8: Kasefri kadi.
0: Kadi. Papa nyabira wukwa wa. Bra menchira wadiye. Sun sun fe mubi ya bopo. Se abrabomu. Obama kadi wenim. Bra menya huwadiye ma wate.
8: Acha yu.
0: Hello. Hello.
9: major prophet apostle apesi amapa
0: mi pesi ya te se
9: toko
0: eya flame wi na menkyere wade bi wate
9: ate wa okay ge dem ka tra ono
0: ai
9: ate de a meno ba batok tapo
0: ayo asha se o
9: atop zavo
0: oh oh ha otie
9: ah na sa ka krable no
0: mate tapo zavo
1: oba mo nyi dro
9: ah na sa ka krable
1: no mo nyi du wai
9: ale dio eya katwo mu kra
0: Hello, I'm in Fafofra. Hello.
10: Good morning.
0: Morning, Openi Kassie.
10: I'm here to make a fire.
0: What can I say for him?
10: The party.
0: But my dear brother, I'm not sure what you're going to do. What did you want to do? Okay. I'm not sure what you're going to do. I'm not sure what you're going to do.
10: Hello.
0: Good morning.
10: Good morning.
0: Openi, I'm saying, how do you want to do that, brother?
10: Yeah.
0: Why? Bla menchira wade na ye na wose meeting bi koso obo ala suti a wo shebre wate
10: yo
0: bra menna na ye chire ma ti so obeka no kura wo lose respect woni panim
10: yes ampa
0: ya so bla fu ya na bra bo basa basa
1: abei
0: ai en so ma so da na so so but wose sun sun gina bola so ti dire da bola so ni ye ya de wo bla menna na ye chire ma why
10: yo that
0: hello Ano paya eye kumase bukanche. Hello.
1: Hello. 0241-746-595.
0: Good morning. Hello. Antemekasa.
1: 0241-746-595. 0241-749-5-6595.
0: Hello.
11: Beninga jene mwachidru.
0: Ya ija wawo me.
11: Awoye.
0: Boko wasa pinfo nanti ya. Mpacho kasa frihi. Papa ba mo de bra sun sun mo se wunyi ni bebre na enso wan hwe ya wudie bi be chance akoso wa bra bonu ni nyina na se nipa bi abopɔ se wo mpani fie me ma wani nje bra menya ho adwuma ma wae na me shiro hello
12: hello
0: good morning mi ni aba radio no sori film ma me kakra yesa me kate wo
12: mi pa sa se
0: radio
1: radio
0: no radio ni dumu no na sori film yesa me kate wo
12: Ma
0: dumuno. Me dase, wo kasa fre. Ta
12: kene
0: ka fosi bepase. Bepase, bo mode ma ye nhia na menkyera wade na ye. Sunsunu fama, o anhwe ye. Minimu abrabo, ba so fosa fmu se minu ebe yawo. Na sunsunu famu no, ye gyai, me ma na gyai enkura no hwe abɔ no so. Na enam so de ahokyere na wo bre ebre no. Wo woda.
12: Ta chai.
0: Wo wodo do sei.
12: Epa
0: chama unya sabak.
12: Sa
0: ha,
12: that's
0: when the man gone.
12: Ni
0: you very careful what in na bua na brabu nya sa ankura ne hebe ba beto so what.
12: Epa
0: ke. Hello. Hello.
13: Hello.
0: Good morning.
13: Morning.
0: Oka sa fe. Bonte fun papa bla be humra menchira wade. Ma hu se ya buwa agura no guwe ni na sunsun sa buwa bi jere mu ohwete. E na sunsun ka jam se papa yi obi aka urade akira na sunsun sika se muntim muwa. Anytime ye scan ba ya na problem ba scan ba na bibi esi na ahwete. Bra menya hu ade ma wae. Ana ade meka ne ntisa. Bra ade ya hu ade ma wade abuwa wae. Hello. Hello. Good morning.
13: Mama.
0: O kasa fe.
13: Mama, na so.
0: Mi na so. Papa bo mo de bra be hu na menkyera wade. Na so bi yade abo sisi. Wo anhwe yale e beka wato de. Mi ni mo yale aka dem da.
13: Yes,
0: sir. You very careful what wo anhwe yale e bebo wo beka dem. Bra enkyera wade na esia no. O musu adwuma sa mo nye. Na so be benya wade firi yale. Why? Na mi shira. Hello. Hello.
13: Hello.
0: Good morning.
13: Mono.
0: O kasa fre.
13: Ato,
0: Papa, maye nhia na menkyera wade na ye. Sunsun fa obi agye ade wo nsem ya bra bobo nipa. Enti wan hwe ka bedi wani mdo do sa be sombia be ya basa. Abobu sa ho sa de be na be ya be ma ne ma koyi. Abra bobo hwe wu hu ni obeye. Ana de meka ne ntisa. Okay. Maye nhia na urade fa ne tumi so mu awai. Okay. Hello. Hello.
13: Hello.
0: Good morning.
13: Good morning.
0: O kasa fre. Papa ma yen shia ni yen chira wadiye ma wun se wun pa ni infye musu ni ema na mkwe muka wabro bi aso wansyo wang hiye bedu blebi wa wo ma wa wu mkwa beda nubwe chi yama ba yenye hun wadiye ma wate
1: nabadi ye 0273
0: hello
1: 528 545
0: so wazafo me pese ye tiye call ba akumi yenu ni ensa me fa call no awo off air me fa call no off air di me hubi ya mede ne diya chwa wade koswa freme o freme na eba ko wetin na jina so mi wi amepeke o mi pese ye ti adanse e ba ko mi enu bi fere 0241 0241 74 75 95 0241 0241 74 75 95 anya sa wote o kasa o kasa fidi na chese o ho ato from ne ni nkomo
14: abusia foni nyame ade hye a moti odi fa kosi amankwa me brother bi e wo menche hwe dia mpo nyame na madom tumi so aye bi e di amano me pese ye kwani nche bi sa na kwa so de si eni de urade aye bla pani me ma wache
15: ye je odi fo
14: apoma
15: na nkupa ndum di fo me hu ye pa
14: me pa cho
15: enye me hu aye keke eni je so ahye me ma entina me wo he
14: me pa cho u fifa he na ba aye
15: am me tika so a
14: me pa cho ye flower saying
15: from George Tijani
14: eja George George Tijani na sa Tijani na sene se
15: ah sene as Tijani se ye nja me kwa
14: ye nja wo kwa opani e de na esi de na urade aya ama wona me wa hapeta okashe nya medin animo nyam
15: ah di for sene me di kan kan no ka me fi ka swa ton emba na nya nyankopan fa so aya ma me no e buru ma gwe na me ti ase so ene se me pese me ni obi a me kra be mi na me pese me tu kwan na ma try one or two countries bi anya ye na Holland grad ye nka miensa 3 times because my business ni bi wo ma try ba ko mienu miensa emfa ti mi tun ka wo multi tv radio before that you know be di one dance ye achire me awo totro but ma am fan serious ma later mi tun ka wo multi tv radio a dance di e ko so no am fa wo number mi fray ba wo nim before akwanchire kitwa bi na de mame na me kasha onya nkupeni onyam se mkuta 6 months Holland visa
14: ejaji wa jijina ho obeso okire se akontu no eye wo hobby se nka pese otukwan
15: me pacho ai
14: na Holland ne de wa try ba ku mi ni nsa anye yi before then we dey ka try country mi yemu bi eno so anye yi
15: Spain ni US nyina
14: wa try anye yi nti wo hwe no wo multi tv radio no ana se wutie me no ana wo frɛ na mse gesa wo ba nti wo ba aye no na mka se me ye sunsunu mama wo ana me ma wa kwankyere nti wo sa kwankyere na ye kituwa bi efi se ba bi a wakɔ no de ye kyerɛ wo ne ne wo ye no wo de totɔ me de no ho a ye kituwa bi
15: ne ye simple simple dan simple
14: na so so wo ye wie ye no ene nyame adu kuta 6 month visa Holland visa
15: bachai
14: ye no kura se de wo ka no nyame aye
15: o di fo ka me fika so atɔn ba ha
14: nti sese wa wa kuma muno onipa bia muno eya wo sen
15: eni je nko ade fo nsan yakopon ya aduma busime obesi mi kura no any time from 15th metimeti makọ ba na me pese me bedi adanse ya nsan na me kwa makọ anya sa my boni fompo
14: enti eja George ege na be ka kire wona wo tia kosi amankwa obi abe mabu obi ni da so asa ye wo kai obi akobi mu na so se afede wa paba ege na be ka kire tie fo wo tia odi fo kosi amankwa
15: etiefo ya se efutu efutu obi ene ho echen
14: jisika so botom
15: sa meda maba me sa ka me die me ka kire so wa ha obi a fredi fo konenim se ya kwantu yare ye awo eden patunenim na mi jitisa nyankopon be fa no so ayama se na ayama me no
14: tijani no uye de ni
15: ajo me fa fro ni
14: wetu maka fra fra kasa miti ba kwa me tiefo nyese nye na da na akofi na yedi
15: me miti me pa
14: me pa cho ye nko
15: ye bulika ye wontanga ye zanyore nelo nkelema prophet wa yorende akosi amankwa wa ye santara problems mbeneme the ka number la ye and God will do it through him for you mbeneme
14: abusia ni asi ni no ni urade aye no oba aye no yenya adanse enti oso bla oba oso benya adanse e urade nshira obi a
0: hello penny
16: ya chuma kufu e bena afari na oka bucha bukan chimina na ba ko e wala na ye no bola ho e se we be see ni kuro no ndi we ka no makai pa
0: okay
16: Ah, why are you saying you are a church? Adum. But you are better than the church in Simpa, Matias. Nipa Casabu, Nipa Casanan, so the person because you say, Papa, be no one grandson, then another, oh yes, can you schedule Saint Sembibri in the car? Be a no church, whatever you do, people will talk of you. And what church is what they own. And Nipa did you be a Western Yonko town? Hello?
0: Nipa, you meet you, Pan.
16: Enti mebu abaso se yeloba na ya ba be shishi bim ya frumi ya pete jemfi
0: matipa eba di nshira opa eni unkura nshani ufutu
16: ufere kufu mna niyama ya kwa su ingina ya kisufu beti ya usi ya niyama mwaya din
0: mati papa oba ya bedi nko mwai
16: yo sofu tafu si ya nma mi ya miya kura no sofu tafu de onya ya mso ya de kura nyan bido ya de kura nyan jubia mo ya mo jeni ipa na mo no bany
0: mati
16: na mo intention ya nse mounu so
0: mati
16: jeno mo ta kupi na mkumi niko si ya pledi
0: papa nasra ebile mi tudi oba ni ya dinko mo wai
16: yo
0: hello
17: hello
0: good morning oka safri
17: No.
0: Papa, mama bi behu me yale e house, sunsu me yale ne udi asie, bra menya ho ade ma wai. Obetuma fleme, ye betwetwe nkomo off air. Number ne 0241 746595. Oh, dance ya papa idi ya all the way from Kasua. Wo de imagine lolo fair, ni lolo fair ko de free Kasua bae. Fa no ko imagine no. Wa anye ne ho. Oba ye nyame ayi na dom. Oba ya kire na de odi so ye wonya bi ka wote wode nsa na yi ho ano pay to mika bra bo kanche benya ka wo sofola e dia ba sue bo ip to benya bi aba kenye tia pampa so benya bi ba bi wo free ba bi wo free number no sofo me bo me free ha me kire wo kwan free no 0241 746595 0241 746595 from yenin komo off air o kasa ne man from be hu bia be da me di a kire ko so afre me yetwetwe komo 0241 0241 746595 abusu afo eni nyamama nuno aba bi e wo menche ene anope e yo difa ko si amanko ni e pese ye kon hu bi sa na kwa so de si ene de ewade aye ma me me ma wache
18: ye jawo
0: apun
18: Uncle Pardo.
0: Mammy, your flower saying.
18: But your family, Esther.
0: Oof, if I had a buyer.
18: I tell you, I say free take.
0: Oof, you take and a buyer. And your honor will castle by honor free buyer.
18: But your honor will free buy.
0: Mammy, at the end, yes, you know where they are, and my woman chain.
18: Papa, I mean, sure. Our family will be at me, I let all, sir. Pa mechina.
0: Mamma, I'm not so cacla.
18: I tell mechina, Uncle Timla, me bow, one hour, mammy, doom. Ame nume yenu, si se diye wapa, mkashu nga mwuko udiye ni inamu si se diye eye.
0: Mimi yaba, uwe yale osa, mwedibe se?
18: Pampacho 4 years ni.
0: Infie na ini?
18: Pachai.
0: Na ekoba se, uhu se uwa sa yale yenu, enyimbiye watu huwana mo?
18: Pampacho, metu huwana mo.
0: Wakuwa basto na enko?
18: Pachai, na enko.
0: Oba minchen, edise?
18: Pacho. 3 weeks ni.
0: 3 weeks ni. Ndiwe ya 3 weeks no, eni mfiye na ena, uu za nsisa yaba?
18: Pamba cha nsisa yaba pa, isi yeye cha efese no pa, yeye.
0: Eni nti nama upesa wukashe nyamidi eni mwenyamu?
18: Pacha ye.
0: Nti adofuwa uti, edia nabe kachira uo?
18: Pacha odia mekacha adofuwa nise, ubi biyala au hau bidane su, ubi wajuma sa mwenye ana akwentu, omlawe ni mwenyangu po ebe fao su abu wana.
0: Adofuo eni nga mema, diye si ni minu ya baana kano, ono so diye nono, na oyale osa. Ebiye minu diye wo diye no, eye wo. Infiyo nai, wakuma enko, oba yeno, wadi adumu. Ye maane duwe no, kese mde, na huwa yede, atono. Osubla, na asubinya adansiye. Ebi siyafuo eni nga mema, adeshiye, emiti udifuwa kwa siyama nkwa. Mi blada penibi ewo menchenye. Lepese ye kono hubi sana kwa su diye si, eni diye wadi aye. Ope ni kasiye, mema wache.
19: Yeja
0: Apume
19: Apumbo kwa wanumu mpaibu
0: Mepacho wa yeflawo sayin
19: Gofredo usu
0: Mepacho wa ufi fahine bae
19: Mansu adubia
0: Mepacho wa edie nesi diene wadia ya peso kashi nyamidi eni mwenyamu
19: Pacho miye galamse ni Nama ye galamse juma 10 years ni Na mekotoa sasi bibe 2 years ni Na nane kwa test ewa sasi Nesu ndia ni bibia yuki Nifuwa na mede Meshini se kwa asasi Nesu na yeba sasi Minashe Nti, madame Fubisu nimi di nkomo se, opese, obe join nimi bina mkache nse wambra. na wo bae ema no de no ye chan fine no we nesca panty medwon na menti ase ema meton kan na o radio so na me fa number na me fro na na me di nkomo na me bae na o ba asase no so besa anwe na ye kri akwanchire ni bi mame me kase nyame no nyam na ye jina ye kan wo na me kase nyame no nyam se obeya akwanchire ni mame sese kwa da ajume sa kra ma sese de menti ni kra
14: eja Godfred o pese o kire se o kwa asase no so enfie
19: me
14: yenu ni
19: me pa chan
14: na wo ye adwuma unhu no so
19: me hu so